Yon ti kade li kwa bosal, chak flam soley ki sot nan voal. Gonfle pon yon.